特别来讲啊，民间咯，合作能够的助力，起码不离地方木生工啊，打不害的。我把木是把那皮皮要扒损，扒损那个皮不鲜的，弄个苏瓦布嘛，啥来木起起能够，皮要皮起古，这个吉他古，来个塞曼，莫斯卡的山，皮不鲜的叫 Donnell Juice。Mamason ko pipo siyan dalaw kapat di DJ Denom sa baby mo bobos. Umasa baby tambahot na kampung huba sinakagon di JBJ. Aki mahumbal om odo tinggiyoy tambahot na nombo nopo. Yan pa ina pason. Hansan ababas nga vi tamay mo na idko mo higan. Om ingat to no. Iya, sapi ingat ingat. Launo nopo, bantok ko Pamina ko sa itindahanon, masa papanaw na kulita, ang balakat, tos sima, kuma dirzo na mantan minamangun, kadi Donnell Juice, mantan kampung Huba, Pinampang. O, masa niti, dahil WhatsApp, no, kapabalan sosial po nagi mo, mamason, no, pipo siya nung usupam, kuma diaw DJ, kadi Simon, mi Helen Yong, ngayon ka nagi, Maris Morudim, mi Richard Binginos, kumada sabi magkikinungo tamahot inambo na po eksayman boss kada saan iti ahohivan tapinay George meaning Simon Justin kotohonan mantadago Richard Binginos na iti it kampung Tinduzon sugod ka hiyo no kapibos yan no nung suvab nagi ansana hinas tamay mo mantadago Wilbur mantad putatan pibos yan Wilbur hiyo no pasan masak na WhatsApp nung suvab iti tapinay Ingkang lagi Steven Bitor, pibosian o dongos bab DJ Den, hansan dongo hozo di tino Steven. Oh, mau pindah ke sini Zandi Dolores dari in Australia, kadi Zandi Dolores. Kebaik dati di Sabah, da tahun tiso kan, andau da umul kavago, bah pentanto da po. Jadi hansan da kaikat dati Sabah. Kosomo dia okay oh, Zandi Dolores may takaw na yung donggongon kima hazaw di may donggongon may di sabi abi magkikinawa takawin na nungo sumabli ti makinawa takaw di Jem Sham ati kopusan ko tinimungan mantan mabobos ngabi dahil hazaw isikoy tuhun kadasan Sembang bos kerajaan dekat binasi aswau temui mo.

Kapamauangan na pakakalaja tama no tinimungan papakwasa kinaisanon toy PBT na po. Nga o noyhan vokon ko pokyon wantang gazo boy kanyul ahal ko tundan pogun niya pay hobi ohud om kivaza. Nabos di Montili ko palintan kinaisanon om pamuhuminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif asil ko tabuhuzan kumanay sa Viabi Council Uvangin Sabah. Noihan PPO PBT kakal ko tangguvang na okwangan kalaja tama. Homino na itkaganan account Ingeniol om kapamakasan kuasa. Kapakyon wan ako may na po nga homi o kita in uvang inanani kamazagan ko tundan om kinaisanon pamunan. Niyaga in sipitang sadakan om bofet tu kapodulan project infrastruktur ni noon tagazo mamaguna kabahan om nagi kapodoy naan upisol tama. Natubungan din dato Arifin na RTM di Kapas Minonoy mo, Kota Buhuzan di Manunduat, Kapalintahan Pogun, dato Zainuddin Aman in Kota Kinabalu. Kapamakasan ginumu on tononon tuhun in PBT na po, nga kapahun biyapay Hizam no Kapalintahan Pogun, moy kajul iho katundan biyapay Anang, na in Pototokom Sabah, om nagi popomu tangasan kapamuzuan, kotainan, kuma na in tuhun gawin.

0: Apple, Tony Bo, Tarao Vinyl.
1: Tapi ko nga minamay no jam ko vahu tahu nga padam on a minute no di no no nga suvab in pagunta ko. Pati amusan ko pamahis ko pamahisan no suvab niti. To jam ko si jam magito to dot com kima po timpo niti tapi na kinota ko hazo ni Juliet Salibun papagiyot no piyam pinahisan.

Ya, tapi kung aping kano hozo di Dato Elizabeth Morris. Kano mun sikaw ka? Pagkuhi na pupusan ko kasayimbaan to ko dati no kiva boss tanaw bay na. O no dati, kinangon na po, indadon na po. Pagkuhi na pupusan ko, tumang kizada na mo di Yezu dahil kasayimbaan boss kanasana tanaw bay na. Naikot binasi sanang ginavo kadi dem na Richard. Aming kata ko na rin kapasizan na namot diti sundong kiva kususan pasanangan na paginavo to iso tusap mentok na kususan na ginavo. Tapot ay kada na polo dus na po kadi ooy ton hozo di Dato Elizabeth Morris kada na polo dus ka ano lati di pong katom pada tigil kosomo na isay na po ay so kaswahon na pumoson dadi sikap di na humoing. Sikap humoing o sikap eh o gumutang paluhon mo tadi po ya kung napapasanang o napaginabo kamay di kadino rin di ti TikTok ba tabi na ikaw ngabi also da ano iti nababasan no mo his dezo nga kinawa pa di ti iso hozo do songkoton pangungkap ko di Azukyo, kinangat ako, o hazaw diti, nakain sadok na kampung, Janim Gilik.

0: No coin sadu da kampung Janim Gili. Ampeng ko po hansan na his ginabo kyo tapi na ido na kongo da hozo di kain sa samod kozo hozo da songkoton pamupusan isa po hozo ba pamupusan tadi boss bosson da tadaw bay na kyo tapi na hansan da his na his ginabo da na kongo ngabi hozo nagi ano na po inakombus masadit ko sa imbahan boss kadazan na ikot minasi oswaw tamay mo katawadan sa kadung niya pason-pason i masada TikTok om WhatsApp om Facebook nagidati kaya tapi na ikong abi boss-boson tadaw bay no kaposizon au insan mamadandi do kogingahan na miampay di Tuhan tamay mo kiva kogingahan kaposizon natikid tadao. Tapote ka au simbah de ginavo di Yesu. Pibasan ng subab, pibabasan mantadago tamay mo Tuhan membalakat tako. Ano na po iku pamaon tako poompus tadao bay na. Dinok mga bido, namot. Hozo to vino mantadi Petrus Martinami Nictudol. Hinugo misun hisun. Adi, kinot tako.
1: Kisa pa ni hinugo na may.

0: Rondo nga saat ya kasangkayan mo yun? 5 jam ang kota kampinan amalas sa rapoy. Linasu ngulompor no siyo, abuli akasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abuli pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aworok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Rais na magining taka pero narimba interi janting sajin Erika, iningon taka orenote.

Ito pinin kami na jam kasi ang mapat na pa naman ang minit da tatuang kakal kami ang paidaga DJ OP hid ka sa limbahan para sa dusun tatuang na bayna. Pansi kami di kayo nakapagulo dat maramay ditit panguminan dat Facebook Megal di Maria Juhan. Pansi kami lastika nukya. Amin lagi di kumadianti manta di papar ninsilian. Nuno habaran ti ketuhadan kumadia tu. Nakambaya da hitid live da TikTok ko da Sabab FM kianti. Ako nagalingan mangun sikaw kuma di Damin Gunting. Florita La Sabam Maria Juhan. Am nagere kuma di Charles Leginon. I Melchior Miziol. Am nagere pon sikaw kuma di Corina Matiasin. Florita La Sabam Lorisius kapsenangan da tetuang kuma di akia. Am nagi da kuma di Siti Safira. Adi ha mamundarang takapakawagok ya. Miramut takawagok tino, miramurumut takawagok tino, tu makinangaw takaw zinding da sumusot tatuang na bayanak ya, zinding man tadi Marlini Fen, et retan da tinakopa.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kailo ko nang ko? Mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ayon tutunan. Sebagi breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinandit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.
2: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: Tada populasi sem pembangunan. Ramayan dot ko para misa tulan ko turun di kita na po. Nga susuyan to pansel, munto po pa ingkawas ka peribanan, paraital magigyan sem pembangunan. Semua taon ko talun ha para turu, 2026 liti, tada populasi sem pembangunan, kataguang tagumbalan, kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago manuridong paganakan pimanan patarunungan sukadwago lalabino mangingkuri kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpuntarikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan litlabid adang montok sukadwago timpuriti ang timpuntarikat.
1: Kinamuna kasarihin, kasalimahan, brosresum, kasalimahan, di karanhano, sinisinin, di tewasanang.

0: ginawa ka sa rin, kasalimbahan Boros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinindit ang usanang, sinin-sinindit kolehis.kinawa. Ay siya na suway, ikasalimbahan Boros Luzon,
1: Sabah FM.

0: Kinumulo ka sarili ka salimbahan, bro, sa sunod ka salimbahan, di karanhano, sinin-sinin dito ko sa lang, sinin-sinin dito, his dot kinawa. Ay, sanasuay, ika salimbahan, bro, sa sunod, Sabah
1: FM. Sabah FM, sana ang kapiyo, kakalakom yung pwede ka DJ o pwede ka sa limbahan dito. Maiko, antangay di kayo pasan, dahitid panguminan dito WhatsApp. Ara tapasan manta di Abdul Malik at Tahir. Pagulupad, mamasan ako dekap sinangan tatuang taraw kapat kumad ka balutan ngawi id group yung balutan dit kalihis. Ito siwatan kun mamaray tatuang rabay no. Megal dito Pinay Gundalay Sintikan Igani Longo Justin Karim Miswalim Gambot Stephen Masri Yandasi Muyok Yelbat Ginun, Dasim, Gunting, Yaming Matanggal, Titus Ginsin, Amnagini Kumadi, Swalin Lesut, Petra Gotol, Enggam Satur, Jimmy Safi Timbalun, Amtamalutid Group Alumni, Turuno Padamapat, SK Bundutuhan, Siaudit Nataliban Kod Mamarait, Nga kada kau kaos, Itia Sudawil Kod, Perangahan Kod Kayo, mangan panaka kopi-kopi mangan dadit pialaan membol kadao kinunga dio au nagyayakid kinipon angatan padiadud mga kan tua biabas au nakatago pengkura pagiad mga kan tua biabas ngayad manangaki surungay tuan nanas mira kira ko yakid na surungan tuan nanas miagal gula ko miskya. Apa yang kurang kadi menganggap dah biabas dat ay seni pun kya akan kenapa tua biabas nga umpalay mamanga kandit tua di tretan dit ko gapon kya it masa-masa tay seni pun kya nung paing kuro na may samati mumbal da rumuta it ko gapon sakira na pentiakan kadi ko gapon kya tu kamu yang datang kadaw-kadaw bedagi mahi kulit diri. Mangan pedutukar taen po managin na pusuangi ka bangkia ang kasasagan da mga gabdit ka gapon ito ago di kapiya ka kadaw ay laan da tayo sinipon kaya ngapin ko na pangapusigaw kumadi Abdul Malik Tahir to nakapanahak kawago de Sudawil da tatuwa na bayan na kaya mamilis to kawago ginawa take ito yung sinding matadi Maximus Jumi sinding dayat sungay atong aliat indan kinangat ako sa Sabah FM asanang kapiya.

kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagi breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawinagat tinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Tada populasi sempabagunan. Ramayan.gov.mysa tulang katurut di kita na po. Nga susuyan tapansal, muntok po pengkawas kapuribanan, haraythal magigyan sempabagunan. Semua atod katalun hapadam turu, 2020 hapadam liti, tada populasi sempabagunan, kataguang pagumbalan, kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, kabuluan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago manuridong paganakan pimanan katarunungan sukadwago lalabino mayingkurig kahagakan ekonomi ang kakangahan timpuntarikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlogdadang montok sukadwago timpuriti ang timpuntarikat.

kanaw ila takaw nuno kamayan ditit patad baras malayo hak cipta. Iti na po hak cipta teka nung idbars na takaw kasanganuan wansoy nga mirag kamayan dat iso kasanganuan takas dit patahakon tumano dat undang-undang montok iso timpo di paintanto kuma dit minamansoy teka it minamudali ikihantalon manamang kapamagunan dit wansoy diolo. Paningaligan kasanganuan wansoy id Malaysia na po nga tumano dat akta hak cipta 1908 walu nha padam turu.

0: Kulot. Oh, kulot.
1: Oh, nuna eh, ming kiso na daw hoton ko diyaw, boriti. No, kuwa mato, sa mo, no, may puputuy ho, kasimban na lidyo ko na sa ate ko lidyo RTM di ho.
2: Izo po nga, aw no kayo, ming. Sa mo, no, kiba kakasan ka ba ni? I, ay tanda transmitter, tay pamancar.
1: Dadi, ikaw diti, amo ko yung aw da lidyo.
2: Ah, kabasa bo. Makinangaw mo sa RTM click. Sabi abi ko to huzan stisin RTM. TV RTM, kiva nga viid RTM click.
1: RTM click?
2: Obo, tayo po na po yung telepon piyo bitawit mo. RTM click. Ohan mo?
1: Okay, may ko po na.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Apat po guni ko sa dong mantok kumainsan muzuko sa Savan Binon na timpo diti na po nga Uzbekistan Jordan om duwa po guni tanini naga Cape Verde om Curico duwa po guni ti kiva kuang hobi sa tangali zong na tuhun magigizan
3: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

0: Aduh, aiso na raguna kalon no. Nombo, tanan da sasawa ko sa puto kalon. Magansak pangasusa.
1: Asi, kibaw kalon na rin yaw?
0: Aiso, magot ko pag-aiso yaw, tubizap-kiza po.
1: Ikat mo hinasuriti. Basi-basi hay ni Tino na mugtog yung kizapan ko, tigog pong kotoon. Magot po na nung kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sasaw na iso na kalon kang kudyaw. Aw, suri katanto na magansak. Moko, mag-aiti tuwin ka iti. Si, talipo na ikay katinanan mo nakasulat talika.
1: Bah, banda na po ba din na kay Katotino?
0: Okon, suon ko siya na muat na naku. Sasaw, pisakan ko na banggal talik diti. Tigo, gada kiva ng bago na manakaw na daway lang talik diti.
1: Pasaw ko na inka dati ko ni. Tatah, aw no, po ogo matitituhon na manakaw na daway lang talik ko. May kakaisa na ko si Zanlio na kasukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugaya pag-iuman niya na kapasizan.
1: Iti na nga may kaladya na magugumpanan. At patod na nanonuan to ko na palinta ko matan niya ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga may. Kada na lumbako.
0: Tapos tinasi. Nung panakaon kaya daway la talik, ako ang kabanusa gada sa vyavit tunda ika kaladya daw niya. Pagumuan na tunda susa, iti manak na takaw na bang la talik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kudi kalugian mati dia si.
1: Tuhon na gya, so ngiya, likalati kami ti maggumpadan.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandi siya ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung, Gahong. Nadungan ko na dati di na. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko po ni puan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi, Gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makianoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di, Ahong, kaya ko tay. Aoyo beng suka-suka makiano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko. To, ako ko on do, minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo kodohoho maza telepon miya gadino. Telefona no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguid hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko ka kadawa usin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Magukab na gina ka, day? Manimpo na gina pangindapuan? Aw na kay hanambo, papabal na asil tinodano? Katay na, antay ano na po? Papatonda si kay na mag-isusubay package kapabalan kapalakuan i kagasat om hogo di pa impatut. O ngaw nagi o kasahimpaan na gay patatangkop saba. At nasaday kasi vataniti. Munta ko pahihan pa yung ganap, tubong wap mogisan kapalakuan RTM saba, idnumbul ay sabahu-bahu. Tu iso duvo, tahu apat-apat, pokyambusan, id iso-iso-iso-anom, toy iso-iso-iso-vahu. Iso, iso,

0: Tauke, onway zo na ginoy kaliaw kyo, o mimang zo na ginapahapa manok tahu. Onway zo tam tahu ginoy, tinumon ko na po nga mimang zo di teto, omis. Wangan na daw susu.
1: Ato, kupwede di away donis. Naidaman, nagipagyanuano dito eh. Tinumon nga nakahabiin na, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isya dito, Julie. May miso. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madali tina ontok na talwa. Na, kya, ang apoto nga bihatakan nun daw takita ko. Ihanga bi tinumon. Ano na po nga kiba nga bidaiti? Ah, mga kanzono, huy, yami, kinoy, pizza. Bogo bago iti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Bodonis. Ako to'y kosi. Awanganin na pinagatin na no. Noong ko habing pinagat no? Oh, han, matigeda on talk na toluo. Mega na toluo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyawti. Pohogosan sa ba, Julie? Nagibango. Kon ka tinano. Tinan, kung nagitisan ni. Kaya sa painkuha mo magampi mo?
1: Naman na, pabadiyaw, Donis. Ako ka na, makinangaw.
2: Ang mga nakahilasan do tinan, tolo, nakahubi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do toko. Kahilasan toko na po nga, tagungan toko, sandi.
0: O na, hinaga, tuhunga zao, aw zo mimang patimpo na nitamin pong sapan.

0: Pakinggan ang kasaymbahan, Boss Kadazan.
1: Sabag BFM, kostuhimban Boss Kadazan. Noy kod ni na si Oswaldo Moeno.

Kapayan suang amin Dato' Wina Paditi dengan ambil tegai mantad di Christopher Kulian dan mantad kampung Limputong Papar pinapayho do mini dupogun i Benjensin di jam Benjensin bin Malius di jam kodvo himong pada misizam minit do min sesodop di tadau konyap tadau kapat kosizam do bukan di tikotu do daya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo mantara do kaedan diti do manu di papayho sinakagon matiasan sinakagon jam malam dari nomor pengawi izio om santap tapi naik wali sem kini uangan lagi ngawi dari saduk teka it semak tosokan natinan di tengah tegak Benjensin bin Malius do untuk tadau suwab tadau konam kau perem iso do Wuhan di tiko tu apa guhi di novi tahun pahit tinan di tengah tegak id penem pasangan Santi Damian Dambai Papar do jam kau pot dong suwab Om hosokon lagi dehaid kehabangan Kristen pinutu dambai papar. Moi do otahinasan kuasa Yesus sugutokku. Pian suang hamin do tau wino paditi nganambit tegai mantad di Christopher Kulian do mantad kampung Limputong Papar. Pinapoy ho do mini dupogun i Benjensin bin Malius di jam ko duvo himong padam sizam minit do min sesodop di tadaw kapat tadaw konyab ko sizam do vuhan di tikotu do daya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo mantan ada kaedan diti do manu di papoy ho sinakagon matiasan sinakagon jam malam dari nomor pengawi izi ho ang santap tapin ay wali sa mkinovang ang naging awi dahi sa duteka id samok. Toso ko natinan dito ang tegak Benjensin toy Benjensin bin Malius do untuk tadaw konom tadaw subap kapram isot ufuhan dito ko tu nga pagwini na pitan pahayad at tinan dito ang tegak id santi id panambasangan santi Damian Dambay Papar do jam ko po do ng subap hasokon lagi id kamangan Kristian pinutu dambay papar ingkakan itu dufok pehan desoang amin.

Himuminit na gunon na tikid tadaw, montok mambi ay sa vibe point timong itpasahi hamin na tokaw, ikapungunsub na pagantahuanan nandui edis. Papanaw no hang niti, tu kapangumuhig dati ino, do kiniyopon paganakan no. Punso o edis, punso.

Ohit vagu piginavan dito kani Elden Isos Sikwat. Dadi ang pagi dah hozo di nakong otak hozo mantan Nicolette di mantan di Nicolette and Catherine Tajimo ay tando patatapon na paginavo. Yeah, patatapon tako na paginavo. Sundung to ogumu o kabahingkangan, ogumu panginaman, ogumu ko katan o to guwang tako. Ed ko posisyon tako da tikid tadaw teko. Sangyas ho sangyan opo. Pansanon po ginabo kung makinaingan ang patonon na ginabo kada pamuso di awavasi kumusta na po kada pamuso di negative kada buwas ba so kaya nung agak na po teko boboh ko sa o pamusapan na toko pagyum na tambahut tambahut imihot ako kansanon pamuso na kung matambahut di teko yung mo na paganakan na toko isay na po toko miho kansanon pamuso na ano ibinabo ano ikosinduhan teko ano ipenggonot itswang ginabo na toko may do engganan di dato kudis nga ginan muntah ko ba yan nabay na jam ko 2 on a minute na di do dong suwabid pag nato ko ikat na pa jam ko 2 tahong upad minute dong suwabing ito may mo do untok talaw ko humanity iti na ba basan hozo nga biha hai teko hozo song ko taun tarabay na talaw ko himo ko upad buhan di tiko 2 am dong suwab di timi pakir go step ni jepon joti teke di chistef teke sjj do menumpuan di su kisam do menambakut membahut dia su. Kisah mekat tu jam kasi jam dengan sebab. Dari kan mungkin aku hazau di Malaysia galus ah pokoknya dina. Karena pai ki pau di tak pehan bo kemusan ko pembusan pai tak pehan mungkin aku tak nak di hazau. Itu napa aku kemoi do kanjul itia. Kanjul o carnival kemuhakan teko carnival belia Sabah 2006 do ketimpun terabai no ko opod om negi kopram iso do Wuhan ko tu. Kepanjulan na politik ada yang 8 complex spot tawau. Bisa semua apa yang magunan di datu seri panglima Haji Haji Ji Haji Nor isi dapat lagi wazon menteri Sabah. Dari hana Carnival kumahakan Sabah do Wuhan buh dupang pada manam panjulan do Wutadau tumimpun tarabay no kopo do Wuhan di ti ko tu gisom tarau subab kopram iso do Wuhan di ti ko tu di 8 complex spot tawau. Na matina tapi na kong nabi nakatimpun do pinapanaw o Budi Diesel di ko iso Wuhan ko tu duvong ay budi pong panamanom may lokano isang anupad sa kazan diesel iko sudok do momiuman diesel ki subsidy miyang paygatang duvolingit podsin iso lita mentok mintong ning kokaton ko sudong aplikasin ko sudangan aplikasin pemuangan kuota montok pickup om jeep diesel tay ko paihan pengganap ko pasah humazag id budi madani.gov.my dari tepi reka kami kena makin ang hozo Malaysia galus saya tando ko posisyon ku sutonon hozo di jok jolonius saya tando pantakan om nagi hozo di

Sabi na ikaw kami na timpunan na o hozo, teko ababzan, hozo hahay, teko hozo sung kataon dito, may pay hozo di minis kami dyan, ay tanda mundam na tapinay, om ko iyong ko isayaw kadi service to Julikan. Kapi basan, isan, bago kong matapinay nga vi, katatadod makinaw ko dito sa Bavi FM, doon ko subab dito, tadao ko himo ko padapuhan dito ko tu, au piumanan, timputo mahibukan ni. Mega na dito hozo sung kataon, teko hozo hahay, au piumanan, lukakal po aanangan ko sa tuhun, do makinang ko hobi nak bisa ko makan negara ga sendi ko pemohis negi bagi ginavo tadi ko pa nga tapi nai ko ngabi muzu to ko di teh hozo sumusu tak do da pesan hozo ha te ko sun ko tondi ti hozo man tadi Rosalyn Masabali ai tanda ai so suvai nga izau no su tonon hozo di piteli dadun ai tanda onggo mo nai pason ku om negi hozo di Rita Juining luo di ti ginavo ku tahu hozo misesut iya da babasan hozo hahai teko hozo sun ko tondi ti kita ngatok.